Sumawali na ti kasalimbahan Boros Dusun, sumawali di kasalimbahan Boros Malayo di tenu kinaruhang ko di Tambalot Pengkaraja di Jiatika. Manta di jam ko unom pokyo. Telu jam iti gisam na jam ko padam dua tangah daw ayoho na di kawagu mangambalot do kayo. Kukurah ko na ay kaswaban bay na tiyo nga sa sanong imatu kiyo.

ang bagal kasari no ilon to kawat kongoyad tawan ruputan kongoyad tawan dot kikira jam kesiam hapadam 5 minit kapilan gatang gata de jam kesiam telun hapad minit

Amitisining panimpunan na kasabon bay nati. Sinding man tadi Ren Rafael. Rumame, sinding idbora sa dusun tanggilan tiga tapi nai. Sultanan na sinding pinyapatan di Fanzi o mi Lyron Felix kay Hadan. Kaningaw FM ko, ay aramay bo.

niya ko dalan mantad kampong barewa ulo ng pinaingawi ano mo kinangaw kasalimbahan balas nusun kaningaw FM arama.

0: Makinangaw ka sa Limbahan Moros, Luzon, Kalingaw FM.
1: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako rin mga kopya ng kitang kami na ikitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na ko?
1: Iyan ako kopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
2: Oh, irinagi. Saan ang dam? Gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O tapat kopya. Iyan sila. Harap pagawatan ko. Piyang kurugyat. Mingilah di ko ngayon tawan na di. Daan ka tila.
2: Is no ma ka susa intana pud handphone boy?
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kay lah na malas ko na mangintong engine lah.
2: Malas o malas no pa magkinang na pud radio kaning nga FM haro pud dagyari.
1: Taigya.
2: Iya haro pud dagyari kapailan ko ngayon tawan oro nga maya kaning nga FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.

Eto binagawitin ang ruputan ko ngayon tawan na taraw bayan na tigyo. Taraw ko apat kahabadong turu titulan ka siyam. E pinalabas ako pisan Meteorology Malaysia. Matok doot kayo ng titi watas panang sakit pagunta ko. Itig ka niya ako kaswabon bayan na ti tumano da ruputan. Maningarod miyang pa itong usmitang kayo rasam id kagumuan at kayo nun kayo. Ang kong ngayon iti katilombus gisam na tatuang. Linasu mantadat 2.2 darjah Celsius, gisam 2.9 darjah Celsius. Amid suk kesawan bayan ti rumah sam id pipirohat kayanon, penang sedapon gisam data tuang na pandang meninggarud miampai tongus mitanggai drasam. Linasu mantadat 2.2 darjah Celsius, gisam telun hopot darjah Celsius. Amid nabawan kesuaban bayan nanti awru masam penong sedepon meninggarud miampai tongus mitonggai drasam ida pipir hokoyanon penong tetuang nopendang meninggarud miampai tongus mitonggai drasam id kegumuan dat kayanon dinasu mantadat 2.4 gisem telun hapat darjah Celsius. Mitambunan meninggarud miampai tongus mitonggai drasa mid kegumuan at kainan ko ngayaditi katilombus gisam data tuong kya linasu mantadat 2.2 darjah Celsius gisam 2.8 darjah Celsius. Tahuri na hitenom kesuabon bayan nati rumasa mid pipirhot kainan penong sedapon gisam data tuong meninggarud miampai tongus mitonggai drasa mid kegumuan at kainan. Linasu mantadat 2.2 darjah Celsius, gisam 2.9 darjah Celsius. Ilan na ruputan ko ngayon tawan, kaya nun watas penong sakit pagunta ko.

Koilo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ay tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulun dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Naging tawan to kauti, ikaw nga yung ruputan ko nga yung tawan do tarabay na kaya tabinay nga kagumuha na ko yun ang darumasam kaya. Kani nga harapot ko gumawa na ko yun ang darumasam.

sumuha po Tito Pinay, ruminamot maya diti ta Kaningaw FM, Facebook Kaningaw FM, kaya Tito Pinay Justin Julius. Shalom, sanong kasabang tadaw tadtaro ka. Tadaw tadtaro bay no, kaya? Tadaw ka apat, tadaw tadtaro. Tabid pibabasan DJ, alang sana lidas tako kasari, kanun na da barakata si ma mantad minamangon. Holhong tawan hiti dagay bay na DJ, Kaningaw FM, kuy, aramay bo, kadi Justin didapinapin. Ilon na no, lumhong na no, tawanom batika rasami kya tarawain na titaraw ka pa tomo hiti iganingaw eh luwatas tampaping tampaping sampaping tambunan nga tomo nagi kya rumah sama pun dahom ano kapya simbayan na tumamu kya awi pada atau muham rumunduk negara sam. Kapelan kata-kata pelumusan kudenuk ya.

tanti gatawan. Pira-pira tadaw nakatalib, magadaw, nagimakyo. Ang rumasam-rasam, nadida, tibay no. Rumasam kawagom, awkag ukang ay kapamutong kyo. Ay sa kaburuan, magadaw nga susa, rumasam nga susa. Abdi lamu sa tao magkinawa ti sinding mata di anti maslinahan.

mantok papaylo tay kamanghot kahampit kadag itkinayon ano rumutolongkot panamangan kadag pagbunsaba SDCC dito kaban gawin ako para mapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

0: Ninsingilon Boros Dusun Monikit Tarakoiso Jam Kabar Misa Turun Habat Minit Kaswabon
1: Mama Kaswabon Menek ya Haraot Pipira Pinsingilan Dot Mantako Pui Babarasay Kumaisa na pang Osunong Kantan ENG Lang
2: Kumilong
3: Haraot Dit ko ngayon Dot Otawan Teka keadaan cuaca Awan kelabu kad Melayu om Takaw na pa na nga itmitong natawan ka ditapot. Kaga nila awan kalabu mendung. May galik ya.
1: Ilan na ikan ka mendung. Awan kalabu.
3: Pagpapiyo o itong kanto mo na ito.
1: Hujan renyay-renyay. Teka maris-paris. Teka atigas rasam ka.
3: Anding.
1: Iya, saan ang ditarai may uhang-uhang?
3: Di kan
1: makanan
3: may uhang-uhang.
1: Kan ini itantakan dit.
3: Oh, kung paris-paris lang kong baro-baro.
1: Mama sumusot, iti kami yan dat igan ni.
0: Abo bayan, Min Singilo.
2: Sinding mata di Wences Pantung, narang awdaku itenu di pepeturu dromo mataku. Sinding di tahun siam depedan, kaya. Kabisanaan kumadia di wagu nagi dati magkinangaw ti kasalimbahan na Kaningaw FM, kasalimbahan Boros Dusun na bayan nati magkeringaw. Magkeringaw da kayo, paparangaw sinding-sinding, am nagi, miyampay nagi dati kapailan ngay, kaya. Manguruhang mangambalot da kayo, no, pamanda kayo da bayan nati. Kumaraja kabisanaan papanawad ka raja, kaya. Nunapot ka raja, mamilid, karajat ka da ito'y. Nuno, pataguangan to ko dat imagihom dat kakanakanan dat itkapasyon, kaya. Ang posigaw na kayo to mamilid magkinangawad kaningaw FM.

Baras no amila tumbayan sinding di Natasha Jody Mabin. Jam ko pa dapat minit na bayan na tapinahit ito ako na jam ko duwatit magkaringaw kaya. Baham kalambus kung naging dati sundayt di tapinay kaliyon. Mi babag data daw o migapus data tuong kati. No bakay pamaray titi mi babog data daw o mi gapos data tuong ka WhatsApp kaninga FM kusungi sa siam 58 siam 68 68.

Dadama to kayo mamusaro, ano pa maraid kaya? Maraid ti sundayt di kaliyon. Magkinangaw po kawago da sinding. Kumadiking arandat ilina. Ito sinding mata di Henry Juin Majita Lina.

tinggal gani ponong piwalitan pengguna po ngakon ka tanggungan do tinungan susumangod takaw na itakaw sebagit magigian ngamilad sumiliw matok ang talinga diola. Maruputa tababayan na dit aw asanang itponong kawigan Sabah kumades kom itnumur usung walu siyam walu anam talo isa walu isa teka mayadat WhatsApp usung isa isa anam talo talo isa isa usung turu teka mayad Maritim Malaysia itmas siyam siyam siyam miampat eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

0: Panginda puano manod agumu at mamali-mali. Manod ang tutunan at jena manu.
1: May baiklana id RTM Sabah. Haragisam na ribu at magikinangodahay manikinit tadaw ang mila yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Mga hub kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poleda ramuta kay id number 088-2-3-4-4 aputan 1-1-1-6 mantag kapailan sumusod.

Untuk papilot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando rumutulungkot panamangan kadat pagsaba SDCC dito kaban gudaw para mapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tulo onam siyam apat aso tulo aso walwalo tulo onam siyam apat aso tulo.

Kapisanan ko mati Johnny Aling in Kampung Bakiao. Kapisanan ko saban DJ Palanpalan Dumimbalo Tokyo. Marawarawa kunti hinatirian na tadungku drasam boy ka. Marawaraw dong katangayan di Tita Binay. May pamuhudat susugata. Aritan nilot marawaraw ang haro saritad na saraw kuhudit katumpay.

ba marongawa ti sa pasinding ti pagulo darongawa ti capsule mingod bay na kya ti capsule mingod bay na ti magalinoritan ko diti no. Napa ito ko di tapinay jealous kundaya malahingan kampung dot kampung nuntunan napin-napin manambaros karayt di sistema maran banjir dahilig kampung diala. Babakinaw ti sinding manta di Honorius Basil, Retan dot Pitong Kiadan.

Iti ginawa sa mga manod ang sanang dat sumimban. Manod at patatapon at ginawa idso ang agama, mambasa do aditi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal kulub, sabit kolbi, ala dinika. Ya minamangun, itkanod po po simban ginawa, patatapon na dahi ginawa ko idso ang agamano.

Mantok po pilot ay kamang hot kahampit kadat it kinayonano. Rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako para mapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu.

Matakapila na 20 jam ko pa sa talon na pa dami siya minita at kaswabon. Haradun hapad minit po, abubusan iti kasalimbahan baros dusun. Ang tipo na lualutik yo, rangawat pipira po hasinding. Ang pasiwasibatan ko ti kapailan, nuri. Kapailan mantak do kayo. Sugod po kawagot iti kapailan Lions Rural Community Outreach Zone Lanas, tiki yo. Ay pohoron do tadaw ko onam ti tarikat kapadam siyam titulan kasiyam dahil ay Dewan Perpaduan Kampung Pinipilanas. Patimpun da jam kawalu talon hapad minit ta kaswabon gisam da jam ko isa talon hapad minit da tangadaw tiki ya. Malapon at insanan magigian kampung i turu at kampung i zone Lanas City da turumikat. Kampung Pinipi, Kuit, Mampisas, Alab Lanas Station, Alab Dolok, Om Nagi Kilu, Kati. Tuharohot, pipirohot, program, teka ababayan. Panasunodan at kalidasan, gyo, mantok dot magigyan do hilo. Suway kay pamarisan at kalidasan, haron nagi o panahakan dot bakul makanan, Kati. Harapan hakan dit irasok dit napakay no kati. Panahakan dit bibit piasaw nga haro.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Akapanay kaki. Ahin ta na, ang iwit ra puso ta ka apika, am ahin pin, ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minso papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, am suang no kolesterol ra inan.